0: Radio Mosambique mo studio wa Mpula lo khanle le hikunla na ena manli o ko etra ya mathana mararu mo la septembre mo ko lo 2026 quando ho sha batani mo na kwa tremo pheni ya mtukere ka kama sekamo sa sabara sanyo wale pheni mo trava kumeno wani apereka weta mikwa saya Antana penyu katulava na rempironi ya roka umatra Nerova kama kane mwako la roha kantumpantra ya woma liheria Ndiya humweru la waneta na sheshe marera wa yaka Sina ntokura mwako la vohanle omala malayo Constantino Warila Olumungu Kalani Manene Bon dia
1: Olumungu Kalanane Olumungu Kalani Manene Olumungu Kalanane Erimu Kalani Manene Epara Kalani Manene Mweri Kalani Manene Suwano Kalani Manene Itanedi So Kalani Manene Atwao Kalani Manene Tuyasa Kalani Manene Masinya Kalani Manene Imiriso Kalani Manene Utalaso Kalani Manene Manasinya kalani manene olumungu kalanane olumungu kalani manene olumungu kalanane olumungu kalani manene olumungu kalanane asina ma kalani manene asitu kalani manene habara kalani manene etepo kalani manene ebala kalani manene tamandia kalanane Nao ko kalani manene, na kuitu kalani manene, imiwiso kalani manene, misoso so kalani manene, itatomaso kalani manene.

0: pole. Mutumihe ni mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumbuyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mwiseke hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics. Uliluwa kama kapele luanyu, wana mawani oteni. Pole. Mutumihe ni mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumbuyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merlo sanyu, wote vire na mshiporoni. Mwiseke hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics. Uliluwa ka mukapele luanyu, wana mawani oteni. Oteni ahu, libera ka mutete, waromele.
1: Nguriasi hapa la nepole ni musake hasara. Kivarere uviha ni ori ya mosa, tore la uratene ni okatula. Masipole, wawira la ekumi ni oromele wanyu. Nguriani epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu. Epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu. Mukale lwanyu ore ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake hasara. Ola, muhupi wa mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Ote ni ahu, ni relaka mutete

0: ka no pio ka lapuso nyu le lo mno thukweliwa
1: masiya ka mi yonkinre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilela se eseni nirane
0: mwenye pelisa ama arakala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safarangu mi hano ka bahere ndi akawira awe ya peye
1: Othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wera mali yakho weta mweto masapahi
2: mohana sheni irane ni mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela akamirere lo safaranku sinkiti mani hamwili Wawi, mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawawi nto mitoko tia waka.
2: Eke kai. Timuka nyariano ntoko mahawalelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Hei, miya anukera kihinatu.

0: de Moçambique é Moshudio Wampula. Quando eu comecei a não pedir passo com ela, sa Wampula. Até meu naquele bom dia e hale sushililiwa. Patrani Melu.
1: Soku melasa wampula.
2: Mapara San Jogusto Bondia, no Pentahon Unio Makele Macomaso, a Radium Sambik. Ola Mkohawa, Pacha Wanlakan, Hiparna Sokumrathawan Pula. Nicola Hos Wilhan Wira, A Tu Aili, Aho Kavasi Suodelvava, Momoha Hasara, Yerani Yemtate, Womepelume, Mkidemukde, Mepomela, Yawan Pula. Monosuela Tuira, Ukumel Odelvava, Mpakamoroto, O Spiritual Group Lewan Pula, O Number Name Takomosa. Oluwa nani ololiwa atu anipire emi mosana miloko meli ni mukacha miho oho nakasana mbaitoni tepi evasi ensueliwa ni katarata. Mureho teni melu na ikali vamosa Rosario Angel omake nani. Muniguri anele noteliwa mrema. Nepachira nsuwili haka wei rava si suwode luvava atu aili aho kwa mkite mkitepo mela wa mpula wa mwaya sara mkukutra vavo na mota a kumuli epakira ya kunsha marotra. Atu ala aili akwiye ya reva mota ni vavo ena panyaha sara yela wa erampa na maru ya mulaponi mohumu watamela na moro mwepe lume mtete wa fabrika de serveja epo mela wa mpula. Atuka masakamuza panya neoporo yole ahime wira hasarela kumelele okati na mota yola apavela ye oveta nlitri oholo waya onapiyeria okumulaga epakire yele ya arwa oholo wawe. Manina no eherne hasare gina kwene ekushiririnhe okwa watu aili ya onave wa erampa emosaru yela okati ipakira pili sa kumula niaya.

le o le lobava mpakha moroto o spiritual group le wa mphula o ne mwarne mtako mosa o luwa nani o lo liwa atho ane phire emi mosa re miloko meli ne mukacha miho o ho na kasana mbaithoni tepi evasi ensuwe liwa ne katarata mure ho thani melu na ikale va mosa rosario angel o makenani mune wuri anele notelio mrema

Tanzania of Kanawe Riani. You are no Mokale Mutiana, Ekekai Mutiana, and Titimiho, Nkayaka Mutiananu, Oruwe, Hadu, Oriwe, Muribayo, Opurum Rianibo Tano Lava. Bona namonyao anivera vave mekeleka tiu vokemnawe ha sei yeyo mnira nyungwira lekana manyao kahitu samalavio abapo anivetaka nyumo suwala wemo kala na namani alupale akina ko anikalopo ma akina ko pare boni kuno wapanya nisiso mpaka ka sei yeyo na namanyao muhapaliwe ankela wiri wa sheni aka

okathi va mthi yanoko va mlikandawe atilifoni oromo ntonole voro tu tu tu nto onangwe hiya athu yarina vava wera nto endrumeni tu tu tu echeniyo atwa ahalaira kongwe hanasa urwa nihe khanin suwela mtelefoni mwa tu yo kenera ne mtelefoni mwa nyuma mpanyi.

0: Bonoti.
1: Bonaidi.
0: Kai kihali.
1: Meva kavakani kai vaya.
0: Vakani vakani. Ani muiro we.
1: Kimura kavina no.
0: Wanu kavina.
1: Umrupula.
0: Umrupula. Kahaya kukavina iyo.
1: Anu watitiala tu.
0: Ayo. Apia iyo matitiala.
1: Ayo. Kita pertura.
0: Eh. Nto ya pia sisa sa ato anera sai.
1: Mantan tu.
0: Ayo. Kirie. Liku lowani iwe karotu kumanyere kuni saka iwe. Lesho kala wera wera wale nshene babu vahereru riri ya okusha ifosh kupati hasa hanle pelimo pahe. Kiseria kereka kile shere mwirom tupa. Kilesha pahe. Basi nkaya ka, alwezi sino na yasheni?
1: Rosario Shaniro.
0: Anasawa
1: ni mbana shua Paulu.
0: Ndima lilo na Paulu.
1: Emwana minai.
0: Owa niwe ni, anera ni, enasivelaya, enasivela yone, enasivelatu?
1: Uturia pa mbada tu kivo, kidera kina ku.
0: Uturia yo. Masi nere panya ke ture ireli waka?
1: Waka wakani.
0: Nkaya ka isalamu?
1: Insalamu kinambe kinlamu wakada shende kalupinu. Akada Susana Tavisha. Amina Duri. Mwana Katonitu. Pania. Domenka. Arisha. Akada kala mulipilaka mukalite.
0: Kala Arisha, uwe yuo?
1: Mwana kakumiyandraka. Mwana kakumiyandraka. Mwana kakumiyandraka.
0: Mkano poma weno.
1: Kala
0: Arisha uroso wawo? Tasha raya. Kahaya kena musa kena aku ho?
1: Musa kena aku hote, namusa kaya hote, hawa isalamu. Wakati msuruku wako mala.
0: Wakati msuruku, ashuntua we suna wero wakati msuruku wako mala?
1: Hobi ha, lontanyi ha.
0: Ayu, ayu.
1: Ena.

Obrigado, Muluku. Moki kusha, moki tatatata. Moki thalela itupi ili sulu pale. Atwanchene sihingweri ayo kalana. Orika rika. Nyuhata wata na ito. Masi weta na ato uvila. Pisa iyo. Moki thalelianyo. Atuya wo. Aneta naka, antwela naka, anlavula naka kahiyano anamwana kwa kamiyo. Atwalu palantiti miho. Na ashina mwane, amiravo, alopo na natia na kinitwela na. Waya wo, aningulia na radi Msambiku kati ulavaki na arule laka esha peo. Inovi nyavaki roko wani. Masimumvira kamo kenkombe kaka muluku yowo. Wira sinchene sinawa la melela amusiaka anampula amakuwa. Akuveke owo pukavo wira awe nakalamuretelene. Wala mnihala nyumaleke mpentana kamutitimiha na kamulevela na kamukupala na kamunaonela na vato. Kahia no mawani rupahi. Akalema poromune tuwela nyunambara nyumuteko tema lelo ya muretele. Ayo kalenkale mirima nyukumakuni inuwa novala nasa.